0: May balitang Pinoy,
1: Showbiz Chika, at Music Biz pa.
2: So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.

use ma fola. Mana mana tula ke mga hone tatu ye tu ma fola ke ha na mutu ko Israel. Ma me do tu re tu tapu. Ko mutu ko Israel no no fu ka tu po ke mutu ko ipito. Ko mga